0: Ayako gana.
1: Ayako gana, Merlin.
0: Ay, yung patokan, wag ito na.
1: Ay, yung sorayanan,
0: Merlin. Oo.

hebat na gelut jago aja gitu. Abang geus ahli na. Buta datang ditewak leungeunna dibalikeun ka itu cokot dikitu kana dieu atuh pukul blak kitu teng blue basa dewek najong pamajikan kitu pisannya da bongana campelak atuh ka aing ana sia teh nyebutkeun pamajikan anu mana atau si Maya yang pasal ada aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh